ano pa isa amra to nem fomo zowa ye ho hallelujah on fire born yem franche ngano pa na unhuni ya mabo masa wo ka chonya nkrepo sa ano pa ka chira urade wate